Nandere baba po sabre kaba. Wasam sema ye no via se. So bi to via se mu niama. Na winya ko pa wuto nini mo. Wasam si via se na kono cham. Na do ba ye de winya ko pa. Ono no batra hoda.